0: emra enkotimra
1: bless you eradia yo eradia ye
2: papa
1: ene command the morning and pay ukanya miasemona mitia semona no se se bibia kama kuma na papa acha every me weapon se be se 7 years 8 years ni me pompaya me huse mi ampaya na me bona enko maye dindindi maye bawe pa maye me huna me bompaya na maye me huna me bompaya na boni nkitinkiti atrona da kitinkiti kasana na usi boni bi wa udi ya depa ya u dadadadadada na uhu nzusu nsansone die uhu show ya u dadadadada iti wana aya kama kuma atuwa sansu hafi waa na hase bibi free me so ne suma chichire me su free makuma mu muse se suwe free makuma mu anka sana meba eba ti uye se ya mbo mpaye nsirebo ni facha ni suza mpaye na mpaye mwen menkai topeka misha dabubi tina mitunyo